tapikak na labu umiyok tsakayarak. Umiyong tsakayarak lo. Tama na tapikak na labu nisk nga ma ilaklasho ko ang lakulo sa mani ako magka kanrot sa tumik anam. Umiyok lakakam kwat na tama tumik kalakta kami kwat na pilas ka atin kito kumikilo ko. Tot nam pekan kung nikwitang kalas ko nga. To yati kakito kumiumalo ko. To isu takhlo ni pilo ni to isu ati kakito kumikilo ko. Witan lo umiyor ni ulakta kakak ang dom tikit ngit na raka ang mihok umiyo kamali gaklugo piguma kansam kun jasam kun umiyo ni uskam nun tikit jiko wim nun kwaslu ikhnam nun kwastut karam nun gitu mun yukumun umiyo kamali gaklugo piguma umiyo ni uskam nun tikit jiko daum ko to ya ti ka tugumik lugu wi talaqli ki u ka qasu khani kha sukhmni wi tangan an tsakhya pakna ko piku ma ata takoni umiyor ni un ritti qa tamanam umiyor khlugu ki takwa koyana

dem ang katun kakutil ng nagat kansa ng dusuch lang kainan kung sa kamung su toh pa yugyak yak sa kunin nani nabang sa gaw nani tot ng kudanya ang lisong ayag mai ni chiro chamda lisngay yakut patin su ang miyugan la rusin rit ka akutat ng kanlas hulrit kanlut stairut ni lutin Pitin chakukut tamakunk tawang konguda yuguni pamay chumtun chukkay chumtun tamakun konguda kalaguchi yugudukut magunk lisngalgan pinkhsakukut nunani kanhuchi tulink angukasitlang sik akutadam Ayo kusta siyot kiku ako na apagol ka mani chan na hagulmi nunan takami chama ki takami sikta asuk ki mutif kini su taksak nagu sunako mo akam kwan taksya kamung chat katahtol gi pilam ki tawam nani lingan Taring nariluku, awawis pinariluku, inuwaks klupus, inun ritun, konguda, tulirin riskunda, todin kalaru tsehkamtunk. Kodin kanrami, kanriaramis kanrutkumimi, uksokok tsallaru nani tukumak. Manna niitsput, naiftlaarant, Akkarawak na yagli kuyuk pailam taasu, chayukunaw na taasu, kanruyut magutawayo kusta sigut kyuk, kanumtit, kanumtit tammakun litnaarut kutuhangut na. Kinu wahtugulutin, kimi yinans kanumtik, tammadamagut imay magutiwilak nakput. Kwaadun, ni tiris kat, Lagum kutilawut. Ako kudawayo kasta si Islam kaya nga ni Chilak ng ni Chikunaka mong pagpiro sukas numya imira katka ni Chikunin pitatsatun wiskasutun kanina ni yuri ngukhtitun napung sagana ni tagaksuku. Tagaks kumakum da ilam tinun yugunun kankuda nipaitin riksta. Alhko gugluki agumawai taksaksik malruk taku kankuka makaraksu anahtasigu sutk anum tiyaksik taksuni. Tagam dam ishailim kapsakhan panriaran kani Nasikluk, nupakluk, don piulaktug, usuitulgan, klisngalgan, nasunrilmuk, nasikluluda, kanuluda, akmailawut kani, kaigahutut, kwan lisngaril, kahtung pitklugu, avawiskinariluku, lichugyaksutut.

Нагаев Николай Хани, Мартум Ильин Кпишхукут, Умьот Пингаюн Хатник, Умьон Чауч, Той Уна Умьохмут, Ильини Аттаучих Айдван Чилхиклюку, Апкетникум Адумук Сохам Тахас Улум Тачамк, Анхихмафкат Токут. Ila buku aknyaksuki umiyukpatum tamamta yungamta tamamta aknyaksukut umiyamtum jangayudulutasit. Takwam tamana pinghan umiyam chastuklutakwatnipikumta atvayhutshetun ayuksuk ngasiniukut. Ijuktoy ilamta pinghait kut apkitnik away nikidlingut unno kumi adakulak niduki unno makata asiktahtuktena ilawut supiyo miskatun na yukpik naki unisuti toy toatin peakamang taim umiyong chalak Tawam una itukoy ilini umiyak putatuk suku pilas put una to kacam anhiyulo takan lumta umiyak niutang kacuko kuking o ni cinta nung pisya toy su taw na toy umiyak niut suku hangkuta. Ila put aknyaksuk ngamt gitoy kwangkut nukhu aknyaksuk tatap kata. Toad nipiw nga sini uktama na ituktoy umyok jikhaak na kutsato kumtu. Chali su ituktoy anraksuteng. Kuy ngamtaw taw na pak naglasoka mamam kanhut kukatul hoku. Yutukat. Jethum, madin to ay nasunrispa. Ijuk angin kong nakuskanata. Piyong kong nakuskanata ilam ni Tawam at Jethum doh. Pikchakas kakput. Tama kong to ay tamay. Udlit kong tikumta umiyok put. Doyam sakunik. Umiyong tsakangay tok. Amtalu ismikutuduni at tsekun. At tsekun yud pikta kasak. Umiyong tsaknakan ruluni. Ituk tamahun. Unakakan kakaka um. Nisut kakan rita umiyuan. Doodin toy pikta luta. Pikumta, leitin kahtok tamaan at tali.